Da maga maga sa sa ga ma da ni sa sa sa ni da ma da ni ni ni da maga ma da da da maga maga sa sa sa ga ma da ni sa sa sa ni da ma da ni ni ni da da da da maga maga sa sa ga ma da ni sa.